0: music. Right here on Prambors.
1: Dahil natupon paligira makarana, dito po ang pagpagalalagira ko sa buwan. Dahil natupon paligira makarana, eh!